0: Karar damunar bana. Dr. Sama'il Jibrin El-Fati, kwararre kan harkokin ruwa da muhalli, kana babban manajan hukumar samar da ruwa da tsaftar muhalli a jihar Bauchi, yayi karin haske kan matsalar da kan iya sabbaba ambaliya da yadda za a samu kariya daga afkuwarta.
1: So wasu factors ne suke contributing me yake kawo wannan yashi da yake cike mana wa'annan kan riba din namu shine akwai magana yanda Allah ya halicci ruwa yanda yake sauka ruwa mai yana da karfi idan yazo yana detaching bana soil dai doki kasa ya sa kasa ya samu rauni na biyu yanda Allah ya halicci kasan mu ya kan bayar da karfi idan ya doke shi ruwa yazo na mai yana kwashe shi a hankala hankali ina yake komawa ina kuma hanyoyin ruwa mu lambatun mu ina kuma kan ainihin riba namu da muke da shi na ruwa na uku yanayin yanda slope topography yanda Allah ya halicci mazonin kasa daga kasan ta bambanta nan plain land ne aure a kwance yake nan kuma kaman tsaunuka ne so idan ruwa ya sauko daga tsaunuka zaka samu karfin gudunsa yana contributing inda yake plain land kaman yankin kasan ka ta gu yankin kirbi wanda su ba su cikin tsaunuka so yana ba su sai suka fi shan wahala fiye da inda suke kan tsaunuka yana ruwa minti 15 daga samu ruwa ya kauce amma can ma ruwa yana malale ya daga cikin factors na hudu shine yanayin sare-saren bishiya da muke da shi nan bishiyoyinmu babu mun ci sare bishiyayi mun yi kiwo mun yi waye-waye to irin wannan suna contributing me idan ruwa ya zo ya doka kasan ta yi rauni kasan ba iya kamawa ya kwashe shi ya taimaka wajen contribute na hudu shine yanda ayyukanmu na yau da kullum urbanization an yi gine-gine an yi kwalta an yi interlocking an duk wa'annan maimakon in ya kamata ruwa ya sauko ƙasa ya taimaka mana wajen tsotse shi a biranenmu to me yake ba gaba mun cike shi da ƙawatawa ne da kullum ya ƙara mana ƙarfi ruwa a kan ƙasa ruwa ya ƙara ƙarfi ya ƙara gudu lambatunmu ba za su yi ɗaukanta ba kuma ƙasa dama ya riga ya zo ya cike shi na biyar shi ne yanayin da muke kiwo su ma suna contributing ba masu ka bishiyoyin ba a replacing ɗinsu kiwo ma suna exposing shi yanayin ƙasan namu yanayin da muke da noma maimakon mu yi noma ya saba da layin gudun ruwa so muna noma daidai yanda ruwan take gudu so kaga in as muka yi noma da muka yi muka juya ƙasan nan yana contributing mashi ma ɗauko ruwa yashin nan ya je taro mana a cikin koginmu so irin wannan in ka haɗa su su ne in aka zo aka yi integrating aka haɗa su gaba ɗaya suke ba da erosion yake faruwa usually manyan matsalarmu shine muna kiransa sheet erosion wato sheet erosion shine irin ƙasa na sama-saman ƙasa a hankali yanda Allah yake halicce shi yake kwashe shi a hankali idan ka je lambatunmu yanzu in ka zuba a cikin garin Bauchi idan an zo ana share lambatu da ka kashi 80 ƙasa ne ba shara ba ka gani
2: wato yanzu doctor kafin ka ci gaba me za mu ce shine ita ce mafita daga wayannan matsaloli da ka jero su me ya kamata a ce gwamnatoci da kuma sauran jama'a sun yi don magance wannan matsala
1: babban abin da za mu fara a ƙasashen da suke da irin wannan matsaloli namu shine muna buƙatar na ɗaya shine tukun dole mu gina manya-manyan madatsun ruwa shine babu abin da ya fi shi saboda madatsun ruwa suna taimakawa mu rage ruwa yana sauka hidin mu dinga fidda shi a hankali kamar misali idan damu yi babban babban matsalan da damu samu a ƙasan Katagun shine dole da kuma ƙasan Yobe dole mu yi kafin zaki dam saboda kafin zaki dam idan ka yi shi ka rage ƙarfin wanda ya dinga sauka yana illa wannan yanki da yake ƙasa shine yankin ƙasan Katagun da yake ƙasan yankin ƙasan Yobe so idan ka zo kai retaining ɗinsa it means zai dinga fidda ruwan ne a hankali so ruwan da Allah ya halicce ya ba mu shi a can zai iya samun dama ya koma kan riba din muddin ruwan da ya koma kan riba din to sauki ya samu na biyu shine cewa dole mu yi shuke-shuken bishiyoyi mu kuma rage sare-saren bishiyoyi ka gane yara cikin abin da yake controlling na uku dole mu yi akwai abin da muke kiransa settling basin mu kakkafa inda masu yashin mu da su danga kan riba din biko yashin da yake zuwa yake tushe mana ya zamu danga rage shi a hankali ba mu yace damu ya raise the riban ba amma ya kasancewa a daina eban yashi a koina a danga eban yashi a cikin kan manya-manyan kogin mu in kana eban su a hankali a rani to kana rage karfin bada dama ne shi riban ruwan ya samu hanyar da zai wuce so yara cikin factors da ya kamata wannan
0: Muhallinka rayuwarka. Daga cikin matakan farko da hukumomin Najeriya kan ɗauka don magance matsalar ambaliya a duk shekara shine matakin samar da bayanai da wuri don baiwa gwamnatoci da sauran jama'ar ƙasar isasshen lokacin kimtsawa don daƙile matsalar. sai dai a cewar Malam Zakar Jikan Ma'aji, wani mai rajin kare muhalli a tarayyar Najeriya. Abin takaici ne yadda gwamnatoci ba sa amfani da bayanai da kan fito daga hukumar kula da yanayi ta ƙasa, wato NIMET, har a ƙarshe matsalar ta auku.
3: Yanzu misali da gani duk shekara wannan hukuma ta NIMET tana ba da prediction ko kuma hasashen abin da zai iya faruwa. So amma in ta bayar za a samu mota 3-4-5 da bayar da abin nan ta, amma ba abin da gwamnati za ta yi. Mu ma a matsayinmu na mutane ba abin da za mu yi, za mu zauna kara zube. Sai abin ya faru tukunna, sai ga kaman hukuman SEMA da NEMA sun shigo, su ma kuma su zo abin da aka bayar a yi badakalan da aka yi, an gama shi kenan, kowa ya jana sa, kamar ma fata ake al'amarin ya faru, ba kokarin kare yanayin yanda zai faru ba. Don mafi yawanci daga hukumomin da ma'aikatan da wanda suke jagorancin kusan sukan arzuta kansu ne da abin in ya faru, talakawa kuma da abin da ya faru da su sai a basu da jaje. To wannan shi ne babban abin da yake damunmu. Da a ce muna da kokarin maintenance culture din wajen kula da yanayi da waye, yau ko a gonanka ne ko a kasa rabi shiya daya, akalla ka dasa 2 ko 3 a cikin gari, a ce iya kofar gidanka ko kofar shagonka ko iya mahallinka a ce ka kwashe kwalbati ka yi. Ita kuma gwamnatin jiha misali da local government su ma sun yi nasu, wala da irin wannan al'amari ba zai rinka faruwa ba.
2: Wasu kuma suna cewa akwai karancin wayar da kan al'umma musamman a game da abin da ya shafi karewa ko kuma alkintan muhalli. Suna danganta wannan matsala da wannan rashin ilimi da mutane ba sa da shi akan abin da ya shafi kula da muhalli.
3: Tabbas akwai wannan, kamar yadda na maka misali, su wannan hukuma na NIMET da su yi prediction din su, kuma ka san su prediction din su in suka riga suka yi su daga ƙasa ne, kuma da su yi ne da wani yare. Kamata a ce irin National Orientation Agency daga ƙasa-ƙasa da jiha da local government da gundumomi, yadda suke yi da a maka sani wajen wayar da kan jama'a, su fassara abubuwan da waɗannan mutane suka yi prediction, su gaya wa mutane, kuma su ba su shawarin abubuwan da ya kamata su ɗauka. To duk abin wallahi ya zama wani iri malam, sai ka ga ma yanzu ni sai wata shida ma ban ji maganan NOAA ba, ma gaba ɗaya National Orientation Agency ban ji maganansu akan wani abu da muke tunkara ba, kowaye sai dai kawai misali zaɓe ya zo ko wani abu, to nan ne da aka ji sun iya wayarwa. So gaskiya akwai alaƙa da rashin wayar da mutane kai da ilmantar da su akan abin da ya shafi kula da muhallinsu da kuma muhimmancin muhallinsu a lafiyansu da zamantakewansu.
2: Ka ganin ka wace irin illa wannan matsala ta haifar wa muhalli da kuma ci gaban wato garuruwa ma da suke fama da irin waɗannan matsaloli?
3: To ai malam, illolin ba za su lissafi ba, illoli ne wanda ya shafi rayuwa, ya shafi tattalin arziki, ya shafi rayuwarmu a yau da kullum, ya shafi kuma kasuwancinmu. Domin abin nan ya faru sai komai ya koma baya, sai an sake ɗaukowa daga wani mu ce ko square zero kafin a sake zuwa, kuma yanda aka iso din bayan shekara 1-2 an sake faruwa a sake ɗaukowa. Abin da bai kamata mu kashe akan wannan layin ba, shi za mu sake ɗaukowa, muna rehabilitating abin da muka rasa. To a maganan illoli ya shafi komai, ya shafi komai. Yanzu kamar misali zan baka akan gadara ko kuma mu ce madatsar ruwa a Kamaru. Tun 80s fa akwai yarjejeniya da tsakanin Najeriya da Kamaru, su za su gina nasu, mu kuma Najeriya za mu zo mu gina namu, saboda in aka sake ruwan daga can ba zai samu illa ba. So sun gina nasu, an fara Najeriya sai aka samu juyin mulki na soja, shikenan fa shekara 40 da wani abu, har yanzu ba a koma an yi wannan aikin ba saboda matsalar siyasa. A cira kuɗi a ci, a cira kuɗi a ci, kuma duk shekara 2-3 in aka bude wannan dam din, barnan da yake mana a Najeriya ya kai a gina wannan damun da wannan kudin. So maganan matsaloli wallahi malam, kowane irin fanni na rayuwa idan aka samu wannan ambaliya din sai ya shafa.
2: Mecece shawararka ga ita gwamnatin Najeriya ko gwamnatoci ma a Najeriya gaba daya?
3: Shawara ta ga gwamnatocin Najeriya da kuma gwamnatocin jihohi su gane cewa kula da muhalli shine ma kusan yanzu dan ce abin da ya shafi rayuwa gaba daya. Domin duk abin da zaka yi idan baka kula da muhallin ba, so shi ne cewa ba a control ɗinsa in ya taso, amma kafin ya taso ne ake iya control ɗinsa wajen abubuwan da ya dace. To amma in ya taso, duk wani ci gaban da kake gadara da shi yana iya ruguzawa. So maimakon su tsaya suna daga baya su zo ce an yi kwangilan kaza, a yi ƙoƙari wajen kula da muhallin.
4: Muhallinka rayuwarka.
0: A halin da ake ciki, ministan ruwan Najeriya ya bayyana cewa ana sa ran ambaliyar ruwan za ta yi tsanani ne daga yanzu zuwa watan Nuwambar shekarar da muke ciki, inda ya kara da cewa za ta shafi aikin gona da kiwon dabbobi, gami da kayan more rayuwa na jama'a, tare da shi kansa muhalli da kuma hanyoyin rayuwar jama'a. Alhaji Mahmuda Mai Riga, shugaban al'umma ne a Najeriya, ya yi bayani akan sakacin da hukumomi ke yi duk shekara wajen magance wannan matsala ta ambaliyar ruwan.
5: Alifin gwamnati da farko shine kullum za a zo a duba inda ambaliyar ruwa ake yi a gari ne ko a local government ne ko ma ina ne, maimakon ita gwamnati ta gyara ko kuma al'umma su gyara ina al'umman ne, ba za a yi ba. Mu a matsayinmu na al'umma da nake jin mutane suke yin fada, gwamnati suna bin irin waɗannan wurare ne saboda ya zama targon kama kuɗi. Yanzu misali ka ɗauka kamar a cikin garin Bauchi, kullum za a zo a ce mana mu zo mu sa al'umma a haɗu a aikin gayya a yashe magudanan ruwa. Kuma mu za mu haɗu mu yi aikin gayyan mu yashe magudanan ruwan, kuma inda ruwan zai zo ya wuce can ba a gyara ba.
2: To yanzu a ganin ka me ya kamata ce an yi ne matakin al'umma da kuma mataki na gwamnati domin shawo kan wannan matsalar da take yawan faruwa duk shekara?
5: To ga matakin al'umma, bari mu fara ga mu kenan. Ya kamata duk wani mai gida da yake da hanyar ruwa kamata yayi ya dan sayi blok guda 10 or 12 ya gine shi dan daidai tantan garinsa, bai wuce kafa ɗaya ba tsakaninsa da garinsa ba, hanyar ruwa ya wuce. In akwai ledoji ka zo ba mu da ilin da wuce ledoji, in akwai ledoji ya dinga kwashewa na loda mai ayansa suna kai ba waje. Amma abu mamaki sai ga wuri ne ba gashi nan dan aikin da zai bai wuce na minti 5 ba, amma wallahi sai ga har ruwan da gidansa zai fito ya kwalaya ya shiga bakin hanya bai gyara ba. Kuma mu abin da mai matawa zakin boce ga mana, kuma mu jakada ne, mu jakadu ne tsakanin gwamnati da al'umma. Gwamnati da ba mu sako mu zo mu ga al'umma, al'umma da su ba mu sako mu zo mu ga gwamnati. Yau wannan an ce an gama faɗa ba, an haɗa ni gaba da al'umma na, kuma haɗa ni gaba da al'umma na ba. Yanzu muka ɓangaren gwamnati kuma gaskiya, saboda Allah, in dai gaskiya ake so a adalci, to a gina dama-damai. Duk wanda yake ganin ya an yayi gidansa a kan hanyar ruwa a tashe shi, ai bai fi ƙarfin kowa ba.
0: Yanzu haka dai yankunan da suka saba fuskantar iftila'in ambaliyar ruwan suna yin iyakacin ƙoƙarinsu wajen gyara muhallansu don hana afkuwar matsalar. Amma Malam Suleiman mai jama'a wani magidanci ya ɗora laifin yawaitar wannan matsala ta ambaliyar ruwan kan ɓangarorin gwamnati da kuma al'umma.
6: Gaskiya babban dalilin da ke jawo waɗannan iftila'i wato shi ne akwai ɓangare na sakaci na gwamnati, akwai kuma ɓangare na sakaci na su kansu al'umma ɗin. Ɓangare na sakaci na gwamnati shi ne akwai wasu ababe da ya kamata a ce gwamnati ta yi su, kasancewar garuruwanmu za ka samu akwai bambance-bambance, akwai jihohin da ya kamata a musu irin dam-dam wadda zai zama wato akwai kamar ma'ajiya ne na ruwa, akwai kuma garuruwan da maybe suna buƙatan irin wato kamar hanyoyin ruwa ɗin, saboda shi ruwa in baka masa hanya ba zai samu a kansa. A ɓangaren al'umma su kuma gaskiya yawanci abubuwan da yake faruwa shi ne wasu guda ka ga an yanka wato kamar anguwa ne, an bar wannan hanya ne na ruwa, sai ka samu al'umma wani lokaci sukan zo su yi gini ko su ajiye shagunansu ko su tattoshe dai hanyar ruwa ɗin. Wani lokaci kuma hanyar ruwan ba toshe shi ake zuwa a yi da gini ko da wasu ababe ba, sai ka samu shara ne ba a kwashewa a cikin hanyoyin ruwa ɗin. To kaga shi kuma ruwa duk lokacin da ya zo baya buƙatan sai ka masa hanya, in dai ya dama hanyarsa ne ko ka toshe shi zai yi ambaliya. To saboda haka wannan abu ne wanda in dai ana so a samu wato mafita na dindindin, dole ɓangaren gwamnati su ɗauki matakai na wajajen da suke buƙatan waɗannan wato kamar ma'ajiyar ruwa ɗin da kuma hanyoyin ruwa ɗin a yi musu. Su kuma a nasu ɓangare na al'umma ya kamata duk inda aka ce wannan hanyar ruwa ne, to bai kamata a zo a yi gini ko a ajiye wani abu da zai toshe shi ba.
7: Muhallinka, rayuwarka.
0: Yanzu dai abin jira a gani shine yadda daminar banan za ta kasance da kuma abin da zai biyo baya, tare da fatan Allah ya samu ga alheri.
4: Muhallinka, rayuwarka.
0: Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara, musamman Ibrahim Malam Goji, wakilin mu na jihar Bauchin tarayyar Najeriya, da kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku, Nasiru Sani, da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.
8: Tumarilla Nasiru Sani kai ma ga sheka da kokari bar mu shakata da wannan waka.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da zaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wadda naku Nasiru Sani zan gabatar
1: muhallinka rayuwarka.
0: A yau wannan shiri zai bada hankali ne akan yadda a kwanakin baya ministan albarkatun ruwa na Nigeria Farfesa Joseph Usef yayi gargadin cewa garuruwa sama da 1014 ne daga cikin kananan hukumomi 266 a jihohi 33 na kasar ciki har da Abuja ke cikin hadarin fuskantar ambaliyar ruwa a wannan shekara. Ministan ya bayyana haka ne a fadar shugaban kasa a Abuja yayin gabatar da rahoton shekara-shekara na bana kan yanayin da za a iya fuskanta na ambaliya a sassan kasar. Wannan matsala dai ta jima tana ciwo al'ummomin Najeriya da dama to a ƙwarya musamman waɗanda ba sa da nisa tsakaninsu da koguna ko kuma kafofin ruwa. Karamar hukumar kirfi da ke makwabtaka da jihar Gombe daga bangaren jihar Bauchi ta kasance yankin da a duk shekara kan fuskanci bala'in ambaliya inda wasu lokutan ma akan kai ga hasarar rai ko kuma rayuka. Malam Adamu Danjuma Badara mazaunin yankin ne ya kuma yi wa wakilinmu na jihar Bauchi Ibrahim Malam Goje bayani kan girman matsalar.
2: Ana samun matsaloli na ambaliyar ruwa musamman wanda ya shafi garin Cheledi, Ribon Garmo da kuma garin Badara. Musamman misali kamar shi Cheledi da Ribon Garmo ruwa ya gangaro daga kan tudu. In ya gangaro kuma hakika yana zuwa ya cika gidajen mutane kuma har ya rurrushe ginuwa mutane zama da cewa ba su da wuraren da za su kwanta. Wannan al'amari har ga Allah yana faruwa kusan duk shekara. Duk lokacin da aka samu ruwa mai dumbin yawa damuna ta yi kyau kuma amma ana samun wannan matsaloli. Ambaliyar ruwa yana ba mu matsaloli sosai sosai a karamar hukumar kirfi.
3: Ya kamar abin da ya shafi gonaki da ke fadama.
2: Lallai yana gangarowa gonaki ya cika gonaki in ya cika su ya lalata amfani musamman shinkafa da masara. Wani sa'in kuma sai ya zama da cewa madadin sai ya turo din wani wajen ya tone shi ya tone gonan ma ya zama gonan ta koma ta zama kogi. Gaba ɗaya ta tafi ta zama babu ita ma babu alamanta. Hakika gaskiya muna samun matsalan nan babban matsala ne mu namu a wajenmu gaskiya. Saboda wasu wuraren gaskiya wannan matsalolin ba sa fuskantar su gaskiya. Ya kamata a ce gwamnatoci musamman gwamnatin jiha da na tarayya sun yi wani tanadi wanda ya kamata saboda abubuwan da ake fuskanta a cikin damuna. Gashi yanzu mun fuskanto lokacin damuna an dan fara ruwan sama. Kusan mutane da yawa duk suna fargaban irin abubuwan da yake faruwa. Saboda haka muna buƙatan taimako daga gwamnatocin jiha da kuma gwamnatin tarayya amma wani tanadi wanda in wannan abun ya faru mu samu gudunmuwa daga gare su inda da mu dan samu wuraren fakewa da kuma dai taimakon abinci tunda in aka samu shi shinkafa ko masara ruwa ya lalata shi kaga rasa abinci. Ya kamata duka irin wuraren da hanyoyin ruwa ne aka sani hanyar ruwa ne to a samu a gyara shi saboda wani sa'in abun gaskiya yana fin karfin mu ne saboda ko da an gyara hanyar ruwan yana zuwa da karfin da yawan da yafi karfin hanyar ruwan dole ya cika ta ya kuma haura ya zama cewa ya zama matsala a gare mu. Amma dai in aka samu aka tattauna aka gaggyara hanyoyin ruwan to har ga Allah insha Allah abun da ya zo da sauki da yardar Allah subhanahu wataala.
1: Hallinka rayuwarka.
0: Tunda dai ma'aikatar albarkatun ruwa ta Najeriya ta ankarar da gwamnatin kasar kan yiwuwar fuskantar matsalar ambaliyar ruwa a wasu sassan kasar. Lamarin da zai baiwa masu ruwa da tsaki da ita kanta gwamnati damar shiryawa don tunkarar damunar bana. Dr. Sama'ila Jibrin Elfati, ƙwararre kan harkokin ruwa da muhalli kana babban manajan hukumar samar da ruwa da tsaftar muhalli a jihar Bauchi, ya yi ƙarin haske kan matsalar da kan iya sabbaba ambaliya da yadda za a samu kariya daga afkuwarta.
4: So wasu factors ne suke contributing me yake kawo wannan yashi da yake cike mana wa'annan kan riba din namu shine akwai magana yanda Allah ya halicci ruwa yanda yake sauka ruwa mu yana da karfi idan yazo yana da tacin bana soil dai doki kasa ya sa kasa ya samu rauni na biyu yanda Allah ya halicci kasan mu ya samu baya da karfi idan ya doce shi ruwa ya zo na me yana kwashe shi a hankali ina yake komawa ina kuma hanyoyin ruwan mu lambatun mu ina kuma kan ainihin riba namu da muke da shi na ruwa na uku yanayin yanda slope topography yanda Allah ya halicci mazonin kasa daga kasan ta bambanta nan plain land ne wuri a kwance yake nan kuma kamar tsaunuka ne so idan ruwa ya sauko daga tsaunuka zaka samu karfi gudunsa yana contributing inda yake plain land kamar yankin kasan ka tagu yankin kirbi wanda su ba su cikin tsaunuka so yana ba su sai suka fi shan wahala tiyada inda suke kan tsaunuka yana biwa minti 15 da ka samu ruwa ya kauce amma can ma ruwa yana malale ya daga cikin factors na hudu shine yanayin sararen bishiya da muke da shi nan bishiyoyin mu babu mun ci sararen bishiyayi mun yi kiwo mun yi waye to irin wannan suna contributing me idan ruwa ya zo ya doka kasan ta yi rauni kasan ba iya kamawa ya kwashe shi ya taimaka wajen contribute na hudu shine yanda ayyukan mu na yau da kullun urbanization an yi gine-gine an yi kwalta an yi interlocking an duk wa'annan maimakon in ya kamata ruwa ya sauko ƙasa ya taimaka mana wajen tsotse shi a biranen mu to me yake bazuwa mun cike shi da ƙawatawa ne yau da kullum ya ƙara mana ƙarfi ruwa akan ƙasa ruwa ya ƙara ƙarfi ya ƙara gudu dan batun mu ba za su yi daukan ta ba kuma ƙasa da mai riga ya zo ya cike shi na biyar shine yanayin da muke kiwo su ma suna contributing ba ma suka bishiyoyin ba a replacing din su kiwo ma suna me suna exposing shi yanayin ƙasa namu yanayin da muke da noma maimakon mu yi noma ya saba da layin gudu ruwa so muna noma daidai yanda ruwan take gudu so kaga in as muka yi noma da muka yi muka juye kasar nan yana contributing mashi ma dauko ruwa yashin nan ya je taro mana a cikin kogin mu so irin wannan in ka hada su sune in aka zo aka yi integrating aka hada su gaba ki da suke ba da erosion yake faruwa usually manyan matsalolin mu shine muna kiransa shit erosion wato shit erosion shine irin kasa na sama-saman kasa a hankali yanda Allah yake halicce shi yake kwashe shi a hankali idan ka je lambatun mu yanzu in ka zuba a cikin garin Bauchi idan an zo ana share lambatu da ka kashi 80 kasa ne ba shara ba ka gani
5: wato yanzu doctor kafin ka ci gaba me za mu ce shine ita ce mafita daga wayannan matsaloli da ka jero su me ya kamata a ce gwamnatoci da kuma sauran jama'a sun yi don magance wannan matsala
4: babban abin da zamu fara a kasashen da suke da irin wannan matsaloli namu shine muna bukatar na daya shine tukun dole mu gina manyan madatsun ruwa shine babu abin da ya fi shi saboda madawu ruwa suna taimakawa mu rage ruwa yana sauka hidin mu dinga fidda shi a hankali kamar misali idan da mu yi babban matsalan da mu samu a kasan Katagu shine dole kuma kasan Yobe dole mu yi kafin zaki dam saboda kafin zaki dam idan ka yi shi ka rage karfin wanda ya dinga sauka yana illa mawayanki wannan yanki da yake kasa shine yankin kasan Katagun da yake kasan yankin kasan Yobe so idan ka zo kai retaining din sa it means zai danga fidda ruwan ne a hankali so ruwan da Allah ya halice ya bamu shi a can zai iya samun dama ya koma kan riba din muddin ruwan da ya koma kan riba din to sauki ya samu na biyu shine cewa dole mu yi shuke-shuken bishiyoyi mu kuma rage sare-saren bishiyoyi ka gane yara cikin abin da yake controlling na uku dole mu yi akwai abin da muke kiransa settling basin mu kakkafa inda masu yashin mu da su danga kan riba din biko yashin da yake zuwa yake tushe mana ya zamu danga rage shi a hankali ba mu yace da mu yi raise the riba ba amma ya kasancewa a daina eban yashi a koina a danga eban yashi a cikin kan manyan kogin mu in kana eban su a hankali a rani to kana rage karfin bada dama ne shi riba ruwan ya samu hanyar da zai wuce so yara cikin factors da ya kamata wannan
0: Muhallinka rayuwarka. Daga cikin matakan farko da hukumomin Najeriya kan dauka don magance matsalar ambaliya a duk shekara shine matakin samar da bayanai da wuri don baiwa gwamnatoci da sauran jama'ar kasar isasshen lokacin kimtsawa don dakile matsalar. Sai dai a cewar Malam Zakar Jikan Ma'aji wani mai rajin kare muhalli a tarayyar Najeriya abin takeici ne yadda gwamnatoci ba sa amfani da bayanai da kan fito daga hukumar kula da yanayi ta kasa wato NIMET har a ƙarshe matsalar ta auku
6: yanzu misali da gani duk shekara wannan hukuma ta NIMET tana bada prediction ko kuma hasashen abin da zai iya faruwa so amma in ta bayar za a samu mota uku hudu biyar da bayar da abun ta amma ba abin da gwamnati za ta yi mu ma a matsayin mu na mutane ba abin da zamu yi zamu zauna kariya zakara zube sai abin ya faru tukunna sai ga kaman hukumar sai ma da nema sun shigo su ma kuma su zo abin da aka bayar ayi badakalan da aka yi an gama shi kenan kowa ya jana sa kamar ma fata ake al'amarin ya faru ba kokarin kare yanayin yanda zai faru ba don mafi yawanci daga hukumomin da ma'aikatan da wanda suke jagorancin kusan sukan arzuta kansu ne da abin in ya faru talaka kuma da abin da ya faru da su sai a basu da jaje to wannan shine babban abin da yake damun mu da a ce muna da kokarin maintenance culture din wajen kula da yanayi da waye yau ko a gonan ka ne ko a ka sara bishiya daya akalla ka dasa biyu ko uku a cikin gari a ce iya kofar gidanka ko kofar shagonka ko iya mahallinka a ce ka kwashe kwalbaci kai ita kuma gwamnatin jiha misali da local government su ma sun yi nasu wala da irin wannan al'amari ba zai rinka faruwa ba
5: wasu kuma suna cewa akwai karancin wayar da kan al'umma musamman a game da abin da ya shafi karewa ko kuma alkinta muhalli suna danganta wannan matsala da wannan rashin ilimi da mutane ba sa da shi akan abin da ya shafi kula da muhalli
6: tabbas akwai wannan kamar yadda na maka misali su wannan hukuma na Named da su yi prediction din su kuma ka san su prediction din su in suka riga suka yi su daga kasa ne kuma da su yi ne da wani yare kamata a ce irin National Orientation Agency daga kasa-kasa da jiha da local government da gundumomi yadda suke yi da a maka sani wajen wayar da kan jama'a su fassara abubuwan da waɗannan mutane suka yi prediction su gaya wa mutane kuma su ba su shawarin abubuwan da ya kamata su ɗauka to duk abin wallahi ya zama wani iri malam sai ka ga ma yanzu ni sai in fuwata shi da ma ban ji maganar NOAA ba ma gabaɗaya National Orientation Agency ban ji maganar su akan wani abu da muke tunkara ba kowaye sai dai kawai misali zaɓe ya zo ko wani abu to nan ne da aka ji sun iya wayarwa so gaskiya akwai alaƙa da rashin wayar da mutane kai da ilmantar da su akan abin da ya shafi kula da muhallinsu da kuma muhimmancin muhallinsu a lafiyansu da zamantakewansu.
5: Ka ganin ka wace irin illa wannan matsala ta haifar wa muhalli da kuma ci gaban wato garuruwa ma da suke fama da irin waɗannan matsaloli.
6: To ai malam illolin ba za su lissafi ba ai illoli ne wanda ya shafi rayuwa ya shafi tattalin arziki ya shafi rayuwarmu a yau da kullun ya shafi kuma kasuwancinmu domin abin nan ya faru sai komai ya koma baya sai an sake daukowa daga wani mu ce ko square zero kafin a sake zuwa kuma yanda aka iso din bayan shekara ɗaya biyu an sake faruwa a sake daukowa abinda bai kamata mu kashe akan wannan layin ba shi za mu sake daukowa muna rehabilitating abinda muka rasa to a maganan illoli ya shafi komai ya shafi kuma yanzu kamar misali zan baka akan gadara ko kuma mu ce madatsar ruwa a Kamaru tun 80s fa akwai yarjejeniya da tsakanin Nigeria da Kamaru su da su gina nasu mu kuma Nigeria da mu zo mu gina namu saboda in aka sake ruwan daga can ba zai samu illa ba so sun gina nasu an fara Nigeria sai aka samu juyin mulki na soja shikenan fa yanzu shekara 40 da wani ba har yanzu ba a koma an yi wannan aikin ba saboda matsalar siyasa a cire kuɗi a ci a cire kuɗi a ci kuma duk shekara 2 uku in aka bude wannan dam din barnan da yake mana a Najeriya ya kai a gina wannan damun da wannan kudin so maganan matsaloli wallahi malam kowane irin fanni na rayuwa idan aka samu wannan ambaliya din sai ya shafa
5: mecece shawara ka ga ita gwamnatin Najeriya ko gwamnatoci ma a Najeriya gaba daya
6: shawara ta ga gwamnatocin Najeriya da kuma gwamnatocin jihohi su gane cewa kula da muhalli shine ma kusan yanzu dan ce abin da ya shafi rayuwa gaba daya domin duk abin da zaka yi idan baka kula da muhallin ba so shi ne cewa ba a control ɗinsa in ya taso amma kafin ya taso ne ake iya control ɗinsa wajen abubuwan da ya dace to amma in ya taso duk wani ci gaban da kake gadara da shi yana iya rugusawa so maimakon su tsaya suna daga baya su zo ce an yi kwangilan kaza a yi kokari wajen kula da muhallin
0: muhallinka rayuwarka a halin da ake ciki ministan ruwan Najeriya ya bayyana cewa ana sa ran ambaliyar ruwan za ta yi tsanani ne daga yanzu zuwa watan Nuwambar shekarar da muke ciki inda ya kara da cewa za ta shafi aikin gona da kiwon dabbobi gami da kayan more rayuwa na jama'a tare da shi kansa muhalli da kuma hanyoyin rayuwar jama'a Alhaji Mahmuda Mai Riga shugaban al'umma ne a Najeriya ya yi bayani akan sakacin da hukumomi ke yi duk shekara wajen magance wannan matsala ta ambaliyar ruwan.
7: Alaifin gwamnati da farko shine kullum za a zo a duba inda ambaliyar ruwa ake yi a gari ne ko a local government ne ko ma a ina ne. Maimakon ita gwamnati ta gyara ko kuma al'umma su gyara ina al'umman ne ba za a yi ba. Mu a matsayinmu na al'umma da nake jin mutane suke yawan fada gonar suna bin irin waɗannan wurare ne saboda ya zama targon kama kuɗi. Yanzu misali ka ɗauka kamar a cikin garin Bauchi, kullum za a zo a ce mana mu zo mu sa al'umma a haɗu a aikin gayya a yashe magudanan ruwa. Ko mu za mu haɗu mu yi aikin gayyan mu yashe magudanan ruwan, kuma inda ruwan zai zo ya wuce can ba a gyara ba.
5: To yanzu a ganin ka me ya kamata ce an yi ne matakin al'umma da kuma mataki na gwamnati domin shawo kan wannan matsalar da take yawan faruwa duk shekara?
7: To ga matakin al'umma bari mu fara ga mu kenan. Ya kamata duk wani mai gida da yake da hanyar ruwa kamata yayi ya dan sayi blok guda 10 ko 12 ne gine shi dan daidai tantan garinsa da ya wuce kafa ɗaya ba tsakaninsa da garinsa ba, hanyar ruwa ya wuce. In akwai ledodi ka zo ba mu da ilin da wuce ledodi, in akwai ledodi ya dinga kwashewa na loda mai ayansa suna kaiwa waje. Amma abu mamaki sai ga wuri ne ba gashi nan dan aikin da zai bai wuce na minti 5 ba, amma wallahi sai ga har ruwan da gidansa zai fito ya kwalala ya shiga bakin hanya bai gyara ba. Kuma mu abin da mai mataba zakin Bauchi ga mana kuma mu jakada ne, mu jakadu ne tsakanin gwamnati da al'umma. Gwani da ba mu saƙo mu zo mu ga mu al'umma, al'umma da su ba mu saƙo mu zo mu ga mu gwamnati. Wani wannan an ce an gama faɗa ba, an hana ni gaba da al'umma na kuma hana ni gaba da al'umma na ba. Yanzu muka bangaren gwamnati kuma gaskiya saboda Allah in dai gaskiya ake so a adalci to a gina dama-damai. Duk wanda yake ganin ya an yayi gidansa akan hanyar ruwa a tashe shi ai bai fi ƙarfin kowa ba.
0: Yanzu haka dai yankunan da suka saba fuskantar iftila'in ambaliyar ruwan suna yin iyakacin ƙoƙarinsu wajen gyara muhallansu don hana afkuwar matsalar. Amma Malam Suleiman mai jama'a wani magidanci ya ɗora laifin yawaitar wannan matsala ta ambaliyar ruwan kan ɓangarorin gwamnati da kuma al'umma.
8: Gaskiya babban dalilin da ke jawo waɗannan iftila'i wato shi ne akwai ɓangare na sakaci na gwamnati, akwai kuma ɓangare na sakaci da su kansu al'umma ɗin. Ɓangare na sakaci na gwamnati shi ne akwai wasu ababe da ya kamata a ce gwamnati ta yi su, kasancewar garuruwanmu za ka samu akwai bambance-bambance, akwai jihohin da ya kamata a musu irin dam-dam wadda zai zama wato akwai kamar ma'ajiya ne na ruwa, akwai kuma garuruwan da maybe suna buƙatan irin wato kamar hanyoyin ruwa ɗin, saboda shi ruwa in baka masa hanya ba zai samu a kansa. A ɓangaren al'umma su kuma gaskiya yawanci abubuwan da yake faruwa shi ne wasu guda ka ga an yanka wato kamar anguwa ne an bar wannan hanya ne na ruwa, sai ka samu al'umma wani lokaci sukan zo su yi gini ko su ajiye shagunansu ko su tattoshe da hanyar ruwa ɗin. Wani lokaci kuma hanyar ruwan ba toshe shi ake zuwa a yi da gini ko da wasu ababe ba, sai ka samu shara ne ba a kwashewa a cikin hanyoyin ruwa ɗin. To kaga shi kuma ruwa duk lokacin da ya zo baya buƙatan sai ka masa hanya, inda ya dama hanyarsa ne ko ka toshe shi zai yi ambaliya. To saboda haka wannan abu ne wanda indai ana so a samu wato mafita na dindindin, dole ɓangaren gwamnati su ɗauki matakai na wajajen da suke buƙatan waɗannan wato kamar ma'ajiyar ruwa ɗin da kuma hanyoyin ruwa ɗin a yi musu. Su kuma a nasu ɓangare na al'umma ya kamata duk inda aka ce wannan hanyar ruwa ne to bai kamata a zo a yi gini ko a ajiye wani abu da zai toshe shi ba.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Yanzu dai abin jira a gani shine yadda daminar banan za ta kasance da kuma abin da zai biyo baya, tare da fatan Allah ya sa mu ga alheri.
9: Muhallinka, rayuwarka.
0: Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara, musamman Ibrahim Malam Goje, wakilinmu na jihar Baucin Tarayyar Najeriya, da kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.
10: Wace madalla Nasiru Sani ke ma gaishe ka da kokari bar mu shakata da wannan waka.

0: አውቴዋ ነው ሩኩሉ ያ ቃራ ማል ቀረፍ ሩዋ አከንቀሳ ሩዋ ያ ቃራ ቀረፍ ያ ቃራ ጉዱ ደምበቱም በራሱ ይደው ከንተባ ኩመ ቀሳዳ ማርጋድ ያዙ ያ ትክሽ ነበር ሽኒ የኔ የኔ ሙኬ ኪው ሱማሱና ኮንትሪቡቱ ባማ ሱከ ቢሽዩን ባ ሪፕሌሲን እንሱ ኩክ ኪው ማሱና ሚ ሱና ኤክስፖዚንግ ሲ የኔ ቀሳ ናሙ የኔ የኔ ሙኬ ዳ ኖማ ሜሞቆም ሚ ኖማ ሳባ ዳ ሃይላይ ጉዱ ሩዋ ሱሙና ሙና ኖማ ዴዴ እንደ ሩዋን ትኪ ጉዱ ሶ ካጋ እም አስሙከ ኖማ noman da muke muka juye kasar nan yana contributing mashi ma dauko ru yashin nan yaje taro mana a cikin kogin mu so irin wannan in ka hada su su ne in aka zo aka yi integrating aka hada su gaba kida suke ba erosion yake faruwa usually manyan matsalolin mu shine muna kiransa shit erosion wato shit erosion shine irin kasa na sama saman kasa a hankali yanda yake Allah yake halice shi yake kwashe shi a hankali idan ka je lambatun mu yanzu in ka zuba a cikin garin boci idan an zo ana share lambatu da ka kashi 80 kasa ne ba shara ba ka gani
1: wato yanzu doctor kafin ka ci gaba me zamu ce shine ita ce mafita daga wayannan matsaloli da ka jero su me ya kamata a ce gwamnatoci da kuma sauran jama'a sun yi don magance wannan matsala
0: babban abin da zamu fare a kasashen da suke da irin wannan matsaloli namu shine muna buƙatar na ɗaya shine tukun dole mu gina manyan madatsuwa shine babu abin da ya fi shi saboda madawu ruwa suna taimakawa mu rage ruwa yana sauka hidin mu dinga fidda shi a hankali a hankali a hankali kamar misali idan da mu yi babban matsalan da mu samu a kasan Katagu shi dole da kuma kasan Yobe dole mu yi kafin zaki dam saboda kafin zaki dam idan ka yi shi ka rage karfin wanda idan ga sauka yana illa mawayanki wannan yankin da yake kasa shine yankin kasan Katagun da yake kasan yankin kasan Yobe so idan ka zo kai retaining din sa it means zai danga fidda ruwan ne a hankali a hankali a hankali so ruwan da Allah ya halice ya bamu shi a can zai iya samun dama ya koma kan riba din muddu ruwan da ya koma kan riba din to sauki ya samu na biyu shine cewa dole mu yi shuke-shuken bishiyoyi mu kuma rage sare-saren bishiyoyi ka gane yara cikin abin da yake controlling na uku dole mu yi akwai abin da muke kiransa settling basin mu kakkafa inda masu yashin mu da su danga kan riba din biko yashin da yake zuwa yake tushe mana ya zamu danga rage shi a hankali a hankali ba mu yace damu ya raise the riba ba amma ya kasancewa a daina eban yashi a koina a danga eban yashi a cikin kan manyan kogin mu in kana eban su a hankali a rani to kana rage karfin bada dama ne shi riba ruwan ya samu hanyar da zai wuce so yara cikin factors da ya kamata wannan
2: muhallinka rayuwarka daga cikin matakan farko da hukumomin Najeriya kan dauka don magance matsalar ambaliya a duk shekara shine matakin samar da bayanai da wuri don baiwa gwamnatoci da sauran jama'ar kasar isasshen lokacin kimtsawa don dakile matsalar sai dai a cewar Malam Zakari Jikan Ma'aji wani mai rajin kare muhalli a tarayyar Najeriya abin takeici ne yadda gwamnatoci ba sa amfani da bayanai da kan fito daga hukumar kula da yanayi ta kasa wato NIMET har a ƙarshe matsalar ta auku
3: yanzu misali da gani duk shekara wannan hukuma ta NIMET tana bada prediction ko kuma hasashen abin da zai iya faruwa so amma in ta bayar za a samu mota 3 4 5 da bayar da abin ta amma ba abin da gwamnati za ta yi mu ma a matsayin mu na mutane ba abin da zamu zauna kariya zikara zube sai abin ya faru tukunna sai ga kaman hukuman SEMA da NEMA sun shigo su ma kuma su zo abinda aka bayar ayi badakalan da aka yi an gama shi kenan kowa ya jana sa kamar ma fata ake al'amarin ya faru ba kokarin kare yanayin yanda zai faru ba don mafi yawanci daga hukumomin da ma'aikatan da wanda suke jagorancin kusan sukan arzuta kansu ne da abin in ya faru talaka kuma da abin da ya faru da su sai a basu da jaje to wannan shine babban abin da yake damun mu da a ce muna da kokarin maintenance culture din wajen kula da yanayi da waye yau ko a gonan ka ne ko a ka sara bishiya daya a kalla ka dasa biyu ko uku a cikin gari a ce iya kofar gidanka ko kofar shagonka ko iya mahallinka a ce ka kwashe kwalbaci kai ita kuma gwamnatin jiha misali da local government su ma sun yi nasu wala da irin wannan al'amari ba zai rinka faruwa ba
1: wasu kuma suna cewa akwai karancin wayar da kan al'umma musamman a game da abin da ya shafi karewa ko kuma alkinta muhalli suna danganta wannan matsala da wannan rashin ilimi da mutane ba sa da shi akan abin da ya shafi kula da muhalli
3: tabbas akwai wannan kamar yadda na maka misali su wannan hukuma na NAMED da su yi prediction din su kuma ka san su prediction din su in suka riga suka yi su daga ƙasa ne kuma za su yi ne da wani yare kamata a ce irin National Orientation Agency daga ƙasa-ƙasa da jiha da local government da gundumomi yadda suke yi da a maka sani wajen wayar da kan jama'a su fassara abubuwan da waɗannan mutane suka yi prediction su gaya wa mutane kuma su ba su shawarin abubuwan da ya kamata su ɗauka to duk abin wallahi ya zama wani iri malam sai ka ga ma yanzu ni sai in fi wata shida ma ban ji maganar NOAA ba ma gabaɗaya National Orientation Agency ban ji maganarsu akan wani abu da muke tunkara ba ko waye sai dai kawai misali zaɓe ya zo ko wani abu to nan ne da aka ji sun iya wayarwa so gaskiya akwai alaƙa da rashin wayar da mutane kai da ilmantar da su akan abin da ya shafi kula da mahallinsu da kuma muhimmancin mahallinsu a lafiyansu da zamantakewansu.
1: Ka ganin ka wace irin illa wannan matsala ta haifar wa muhalli da kuma ci gaban wato garuruwa ma da suke fama da irin waɗannan matsaloli.
3: To ai malam illolin ba za su lissafi ba ai illoli ne wanda ya shafi rayuwa ya shafi tattalin arziki ya shafi rayuwarmu a yau da kullun ya shafi kuma kasuwancinmu domin abin nan ya faru sai komai ya koma baya sai an sake daukowa daga wani mace ko square zero kafin a sake zuwa kuma yanda aka iso din bayan shekara ɗaya biyu an sake faruwa a sake daukowa abinda bai kamata mu kashe akan wannan layin ba shi za mu sake daukowa muna rehabilitating abinda muka rasa to a maganan illoli ya shafi komai ya shafi kuma yanzu kamar misali zan baka akan gadara ko kuma mu ce madatsar ruwa a Kamaru tun 80s fa akwai yarjejeniya da tsakanin Nigeria da Kamaru su za su gina nasu mu kuma Nigeria da mu zo mu gina namu saboda in aka sake ruwan daga can ba zai samu illa ba so sun gina nasu an fara Nigeria sai aka samu juyin mulki na soja shikenan fa shekara 40 da wani ba har yanzu ba a koma an yi wannan aikin ba saboda matsalar siyasa a cire kuɗi a ci a cire kuɗi a ci kuma duk shekara 2-3 in aka bude wannan dam din barnan da yake mana a Nigeria ya kai a gina wannan damun da wannan kudin so maganan matsaloli wallahi malam kowani irin fanni na rayuwa idan aka samu wannan ambaliya din sai ya shafa
1: mecece shawara ka ga ita gwamnatin Nigeria ko gwamnatoci ma a Nigeria gabaɗaya
3: shawara ta ga gwamnatocin Nigeria da kuma gwamnatocin jihohi su gane cewa kula da muhalli shine ma kusan yanzu dan ce abin da ya shafi rayuwa gabaɗaya domin duk abin da zaka yi idan baka kula da muhallin ba so shi ne cewa ba a control ɗinsa in ya taso amma kafin ya taso ne ake iya control ɗinsa wajen abubuwan da ya dace to amma in ya taso duk wani ci gaban da kake gadara da shi yana iya rugusawa so maimakon su tsaya suna daga baya su zo ce an yi kwangilan kaza a yi kokari wajen kula da muhallin
2: muhallinka rayuwarka a halin da ake ciki ministan ruwan Najeriya ya bayyana cewa ana sa ran ambaliyar ruwan za ta yi tsanani ne daga yanzu zuwa watan Nuwambar shekarar da muke ciki inda ya kara da cewa za ta shafi aikin gona da kiwon dabbobi gami da kayan more rayuwa na jama'a tare da shi kansa muhalli da kuma hanyoyin rayuwar jama'a Alhaji Mahmuda Mai Riga shugaban al'umma ne a Najeriya ya yi bayani akan sakacin da hukumomi ke yi duk shekara wajen magance wannan matsala ta ambaliyar ruwan.
4: Alaifin gwamnati da farko shine kullum za a zo a duba inda ambaliyar ruwa ake yi a gari ne ko a local government ne ko ma a ina ne. Maimakon ita gwamnati ta gyara ko kuma al'umma su gyara ina al'umman ne ba za a yi ba. Mu a matsayinmu na al'umma da nake jin mutane suke yin fada gonda suna bin irin waɗannan wurare ne saboda ya zama targon kama kuɗi yanzu misali ka ɗauka kamar a cikin garin Bauchi kullum za a zo a ce mana mu zo mu sa al'umma a haɗu a aikin gayya a yashe magudanan ruwa ko mu za mu haɗu mu yi aikin gayyan mu yashe magudanan ruwan kuma inda ruwan zai zo ya wuce can ba a gyara ba
1: to yanzu a ganin ka me ya kamata ce an yi ne matakin al'umma da kuma mataki na gwamnati domin shawo kan wannan matsalar da take yawan faruwa duk shekara
4: to ga matakin al'umma bari mu fara ga mu kenan ya kamata duk wani mai gida da yake da hanyar ruwa kamata yayi ya dan sayi block guda 10 ko 12 ne gine shi dan daidai tantan garinsa da wuce kafa ɗaya ba tsakansa da garinsa ba hanyar ruwa ya wuce in akwai ledodi ka zo ba mu da ilin da yake ledodi in akwai ledodi ya dinga kwashewa na loda mai ayansa suna kaiwa waje amma abu mamaki sai ga wuri ne ba gashi nan dan aikin da zai bi wuce na minti 5 ba amma wallahi sai ga har ruwan da gidan sa zai fito ya kwalala shiga bakin hanya bai gyara ba ko mu abin da mai mata ba zai kimbo ce ga mana kuma mu jakada ne mu jakadu ne tsakanin gwamnati da al'umma gwamnati da ba mu sako mu zo mu ga al'umma al'umma da su ba mu sako mu zo mu ga gwamnati yau wannan an ci an gama fada ba an hada ni gaba da al'umma ko ba da ni gaba da al'umma na ba yanzu muka bangaren gwamnati kuma gaskiya saboda Allah in dai gaskiya ake so a addance to a gina dama-damai duk wanda yake ganin ya an yayi gidansa akan hanyar ruwa a tashe shi ai bai fi karfin kowa ba
2: yanzu haka dai yankunan da suka saba fuskantar iftila'in ambaliyar ruwan suna yin iyakacin kokarinsu wajen gyara muhallansu don hana afkuwar matsalar amma Malam Suleiman mai jama'a wani magidanci ya dora laifin yawaitar wannan matsala ta ambaliyar ruwan kan bangarorin gwamnati da kuma al'umma
5: gaskiya babban dalilin da ke jawo waɗannan iftila'i wato shine akwai bangare na sakaci na gwamnati akwai kuma bangare na sakaci na su kansu al'umma din bangare na sakaci na gwamnati shine akwai wasu ababe da ya kamata a ce gwamnati ta yi su kasancewar garuruwan mu zaka samu akwai bambance akwai jihohin da ya kamata a musu irin dam-dam wanda zai zama wato akwai kamar ma'ajiya ne na ruwa akwai kuma garuruwan da maybe suna buƙatan irin wato kaman hanyoyin ruwa din saboda shi ruwa in baka masa hanya ba zai samu a kansa a bangaren al'umma su kuma gaskiya yawanci abubuwan da yake faruwa shine wasu guda kaga an yanka wato kaman anguwa ne an bar wannan hanya ne na ruwa sai ka samu al'umma wani lokaci su kan zo su yi gini ko su ajiye shagunan su ko su tattoshe hanyar ruwa din wani lokaci kuma hanyar ruwan ba toshe shi ake zuwa ayi da gini ko da wasu ababe ba sai ka samu shara ne ba a kwashewa a cikin hanyoyin ruwa din to kaga shi kuma ruwa duk lokacin da yazo baya buƙatan sai ka masa hanya in dai ya dama hanyar sa ne ko ka toshe shi zai yi ambaliya to saboda haka wannan abu ne wanda indai ana so a samu wato mafita na dindindin dole bangaren gwamnati su dauki matakai na wajajen da suke bukatan waɗannan wato kaman ma'ajiyar ruwa din da kuma hanyoyin ruwa din a yi musu su kuma ana su bangare na al'umma ya kamata duk inda aka ce wannan hanyar ruwa ne to bai kamata a zo a yi gini ko a ajiye wani abu da zai toshe shi ba
6: hallinka rayuwarka
2: Yanzu dai abun jira a gani shine yadda daminar banan za ta kasance da kuma abun da zai biyo baya tare da fatan Allah ya sa mu ga alheri
7: muhallinka rayuwarka
2: Mai sauraro da wannan muka kawo ga karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da sauran abokan aiki da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara musamman Ibrahim Malam Goje wakilinmu na jihar Bauchin tarayyar Najeriya da kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam
8: Atumarilla Nasiru Sani kai ma ga sheka da kokari bar mu shakata da wannan waka

To a yau wannan shiri zai tattauna ne kan taron ci gaban tattalin arzikin nahiyar Afirka da aka gudanar da shi na tsawon kwanaki biyu a Nairobi, babban birnin kasar Kenya. Wannan taro dai an yi haɗin gwiwa ne tsakanin Kenya da kuma Faransa wajen shirya shi domin ƙarfafa alakar ita Faransar da sauran ƙasashen Afirka ta hanyar faɗaɗa ta zuwa kan ƙasashe rainan Ingila. A rana ta farko a wannan taro dai an tattauna ne a ta fuskar kasuwanci da fannonin wasanni da fina-finai da al'adu da fasahohi da kuma ƙere-ƙere. An je alƙawura da manyan hamshaƙan attajirai da sauran masu zuba hannun jari a ciki da wajen nahiyar Afirka suka yi, sannan an kulle yarjejeniyoyi gwammai waɗanda ake sa ran za a ci amfaninsu nan da wani lokaci kaɗan a nan gaba a nahiyar ta Afirka.

0: To daga karshen taron dai, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sanar da cewa an zuba wa nahiyar ta Afirka hannun jarin kudaden da yawansu ya kai tsakanin akalla euro biliyan 23 zuwa euro biliyan 27. Kan wannan, na tattauna da Dr. Aminu Idris Harbau, masanin tattalin arziki kuma da ke fashin baki kan al'amuran da suka shafi ƙasa da ƙasa. Da farko, ya ka kalli shi wannan taron a takaice?
1: To idan ka kalla gaba daya, wanda ya san yadda tarihi yake da kuma kila dangantakar kasashen Afirka suke da Turai baki daya, za ka fahimci cewa ita kasashen Turai dukansu da sun haɗa kai ne, kowa suna aiki tare. To amma yanzu yanayi ya zo wanda an koma da abin da ake cewa gafiya tsirar da na bakin ci. Abin da yake faruwa a West Africa, kasashen Afirka ta yamma na Sahel, inda kusan nan ne ita Faransa take da ƙarfi. So za ka ga Faransa ta fara rasa waɗannan kasashen. Faransa yanzu ma'adanin take samu na uranium daga Niger kila babu. Abubuwan da suke samu daga shauran kasashe irin su Mali da Burkina Faso, duk waɗannan ta rasa waɗannan abubuwan. So kaga Faransa ba ta da zaɓi da ya wuce ta buɗe tunaninta domin ta ga yadda za ta iya ƙara samun wasu abokan hulɗa wanda za su maye mata waɗanda ta rasa. Abu na farko kenan. Abu na biyu kuma, kamar yadda na faɗa, duk wanda ya san tasiri tarihi da kuma tasirin Afirka akan tattalin arzikin ƙasar Turai baki ɗaya da Amerika, cewa Turai ba za ta iya Turai dukansu duka ba Faransa kaɗai ba za su iya rayuwa ba tare da Afirka ba. Saboda abubuwa guda biyu. Abu na farko dai, Turai gaba ɗayansu suna samun ma'adanansu daga Afirka ne, kuma in suka sarrafa kayansu kuma suna kawo shi Afirka ne. Idan Faransa tana so ta rayu, dole ta buɗe tunaninta ta kuma nemi shauran ƙawaye wanda za su ta iya hulɗa da su. Ni a tunanin shi ne maƙasudin wancan taron da aka yi a Nairobi, Kenya.
0: Daga cikin abin da ya ɗauki hankali a wannan taro kuma ya burge akasarin waɗanda suka halarta ko kuma suka bibi taron, shi ne jawabin da shugaban ƙasar Kenya William Ruto ya yi, wanda yake cewa daga yanzu lokaci ya ƙare. An kawo ƙarshen lokacin da ƙasashen Afirka za su riƙa rugawa wajen manyan ƙasashen Turai irin su Faransar domin neman taimako akan abin da sun san suna da arzikin za su yi wa kansu. Ma'ana dai, ƙasashen Afirka a yanzu sun fi ƙarfin a ware su wani gefe guda ko a kira su taro a ce za a ba su tallafi, sai dai a zo a tattauna a ƙulla yarjejeniyar bangishiri in ba kaman da.
2: Enduring partnerships must not be built.
3: Dole a guji gina ƙawance akan dogaro da wani ɓangare, sai dai a bisa daidaito, ba kan ba da tallafi ko kuma sadaka ba, sai dai akan yarjejeniyar cuɗanni in cuɗe ka. Kada kuma alaƙar ta kasance kashin dankali, dole kowa ya amfana. Don haka wannan dama ce ga Afirka da Faransa su ƙulla yarjejeniya mai
2: riba.
0: Ya ka kalli yiwuwar wannan abin? A wannan aniyata da shi shugaban Kenya William Ruto ya arbakin sauran takwarorinsa na Afirka ya ci musu albasa akai.
1: Gaskiya duk wanda yake da kamar yadda na faɗa duk ke bibiyar tarihi zai san cewa duk wani taimako kowane iri ne, ana faɗa kowane iri ne, inda Turawa ne za su kawo mashi da sunan tallafi, yana mai tabbatar ma sun ga wani inda za su iya fanshewa. Ba a rasa cewa masu kuɗi na ƙasashen Turai da suke iya kawo taimako, amma da sunan taimako na ƙasa da ƙasa, foreign aid, abin da ake cewa foreign aid. So akwai duka makana sun yi tufaƙin, akwai wakin suna buƙatu da yawa wanda ƙasashen duniya suke sawa cikin wannan taimako ɗin da sunan taimako. Amma daga ƙarshe idan ka bibi duka taimako za ka ga yana ƙarewa ne, irin ka rasa wa ake taimaka tsakanin su ƙasashen Afirka da kuma ƙasashen
0: Turan
1: da suke cewa sun kawo taimako. To wannan ya sa yanzu ƙasashen Afirka sun kansu ya fara wayewa, sun fara fahimta za su iya rayuwa ba tare da ƙasashen Turai ba. Tunda abin da ya faru ke faruwa kamar da nake tadadada a ƙasashen Sahel, gashi suna rayuwar ba tare da tallafin Amurka, ba tare da tallafin Faransa ba, kuma suna rayuwa. Duk da dai wani zai iya cewa suna cikin ƙasa mai ruwa kuma Rasha. Su ma su tilli an ba a canza wa gyambo kafa ba. Amma idan ka kula abin da yake faru, dangantaka da ke faruwa tsakanin Niger da Faransa, wanda na Faransa take shi take ba ta taimakon soja da na lafiya da na kaza da na kaza, kuma ko menene kasashen Afirka za su tashi su ruga su tafi wajen Turai. So an nuna cewa uranium din Niger kusan shi ne ƙasar Faransa take rayuwa da shi. lallai kasashen Afirka su farka ya zama duk abin da za a yi sai an zo an tantance an yi zubeban ƙwarya ta kafin a shiga wannan dangantakar ko maganar bashi ce ko maganar taimako ne ko ma menene to menene namu a ciki kuma ta ina za mu yi amfana kuma menene buƙatunku sai sun fili kana za a zo so a lokacin da aka zo gidanka neman haɗin gwiwa ba iri ɗaya bane da kai in ka ruga ka tafi
0: neman taimako. Yawwa, to wasu daga cikin batutuwa da aka tattauna akai kuma Faransa ta yi alkawarin kawo ƙarshen matsalolin da ke tattare da su su ne sauya fasalin hada-hadar kuɗi na duniya musamman ƙarƙashin bankin duniya da kuma asusun ba da lamuni na IMF ta yadda za a riƙa yi wa ƙasashen Afirka adalci musamman wajen yadda za su samu tallafi ciki har da rance maras sharɗa masu tsauri wannan ko a shekarar bara da ta gabata wasu daga cikin ƙasashen Afirka suke ganin ya kamata su ma su kafa nasu cibiyoyin da suke tantance ƙarfin tattalin arzikinsu domin bayar da rahoto domin suna ganin na ƙasa da ƙasa kamar na ƙasashen Turai ba sa yi musu adalci ta haka sai a riƙa tauye musu wasu haƙƙoƙi da ya kamata a ce sun samu daga cikin waɗannan manyan hukumomi na hada-hadar kuɗin duniya.
1: Ka san akwai wani abu da ake cewa psychological defeat wannan shi ne abin da Turawa suke amfani da shi wajen tusa tsoro da barazana a zukatan shugabannin ƙasashen Afirka. Mu saboda sun gano muna da rauni to wannan raunin namu na rashin iya tattara bayanai to shi yasa idan muka dogara da bayananmu ma sai kaga kamar mu ma bayanan namu kawai ba su cika ba saboda kila rashin yanayi mai kyau ko kuma kila sakaci daga bangarenmu to shi yasa suke amfani da wannan damar na fitar da waɗancan alƙalma amma mai ɗaki shi yasa inda yake masa yoyo kuma idan ka kula yanzu dukkansu ƙasashen duniya suna ta ƙoƙarin canza salo kamar yadda yake faɗa cewa za a samu damar karɓar bashi ko rance da taimako marar ka'idoji kaga su kan sun fahimta cewa wannan ka'idoji suna ɗaya daga cikin matsalar Afirka wanda ba ma iya cikawa kuma a haka suke ci gaba da amfani da wannan ka'idojin wajen ci gaba da mulkarmu so idan abubuwa guda biyu za su faru na farko dai mu mu iya tattara alƙalmanmu na biyu kuma mu tabbatar cewa mun san me muke yi kuma za mu iya taimakon kanmu da kanmu to zai zama ma ai ba ma buƙatar marance din so sai kana buƙatar rancen ne ma za a sama ka'idoji bayan kuma tun daga tarihi za ga wannan rancen bai haifa wa Afirka da mai idanu ba
0: mutun rance batu ne na makudan kuɗaɗe waɗanda su hukumomin ƙasashen Afirka kan nema domin gudanar da wasu muhimman ayyuka kamar idan muka zo fagen wace rawa masu zuba hannun jari za su taka kan bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka musamman a fannin samar da makamashi irin man fetur ko kuma a ce a kai ga karkata ga amfani da iskar gas mai sauƙin gurɓata muhalli la'akari da cewa ita ma nahiyar tana da nata ɗimbin arzikin a yayin wannan taro da ya gudana a birnin Nairobi mun ji shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko Dangote Amshakin attajin nahiyar Afirka ya yi alƙawarin ko kuma ya sanar da sun zuba hannun jari na akalla dala biliyan 45 tsakanin 2026 da muke zuwa 2030.
4: A baya mun tafka kurakurai da dama inda muka dogara da 'yan kasashen waje su zo su gina mana nahiyarmu hakan ba wata matsala ba ce dole ne mu shige gaba abin da ke jawo hankalin masu zuba jari daga ƙetare shine masu zuba jari na cikin gida sai ya sa muke zuba jari mai yawa ba wai kawai muna zuba jari mai yawa bane gaskiyar lamarin shine muna kokarin tabbatar da mun samar da dukkanin abin da ake bukata a Afirka sannan ina da yakinin cewa masu zuba jari daga waje za su shigo na yi alƙawarin daga shekarar 2026 zuwa 2030 za mu zuba sabon jarin dala biliyan 45 hakanan shugaba ya yi magana game da matatar man fetur ta gabashin Afirka za a fara aikin ta a wannan shekara
0: da wannan mai zuba hannun jari ne daga cikin nahiyar Afirka wani irin tasiri ko rawa kake ganin za su taka da shi Alhaji Aliko Dangote da kuma Alhaji Abdulsamad Isiaka Rabiu
1: haka kamar yadda ka sani a ƙasashen Afirka suna da manya-manyan hamshakin masu kuɗi wanda duniya ma ta yadda cewa masu kuɗi ne so misalin da ya faru a Najeriya na shi jarin da shi Dangote ya zuba a kamfanin makamashi na Najeriya shi kadai ya isa ya haska wa duk wani mai kuɗi na duniya da na Afirka cewa Afirka fa lokaci yayi kuma dama tana Afirka domin kuwa rahotanni na gidajen jaridu ma kuma ya sun fitar da cewa akwai yanayin da kusan kashi 65 na makamashi da iskar gas da wasu kasashen tura suke amfani da shi a watannin baya lokacin da aka samu wata matsalar ta Hormuz ko da ke har yanzu matsalar ta warware ba cewa kamfanin man fetur din gwata shike samar da wannan gas din kuma daga Najeriya wannan yana nuna ma cewa idan masu kudin ku suka zo suka farka kuma suka zuba hannun jarin da ya kamata a Afrika to Afrika za ta hau matakin da duk wata kasa ta hau a duniya tunda ga misali ne mun gani ba abun ba wani dabo bane ba kuma in ka kula ai abun wani wata irin dabara ce kawai wanda su wannan kasashen turawa suka ci gaba da rena mana hankali za a dau raw materials din mu sai aje su za su sarrafa kuma sai su dawo mana da by product so idan Afrika ta tashi kuma masu kudi Afrika irin su shi shugaban rukunin kamfanoni na Dangote da irin su buwa din da shauran su suka zo suka hada karfi da karfe suka zuba wannan jarin to ina fada ma abubuwa guda uku za su iya faruwa a lokaci daya na farko dai tattalin arzikin kasar na Afrika zai inganta domin baka bukatar ka je wani wuri ka nemo wannan abin da su wannan kamfanonin suke bukata na biyu kuma wannan arzikin da ake cewa talauci yayi wa Afrika yawa yayi mata kanta yayi mata katutu arziki zai wadata so idan arziki kuma ya yadu to zance ma ka tafi neman bashi ko kuma wani ya je ya zo yana baka taimako to duk wannan abin zai wuce to daga nan tunani na Afrika zai dawo zai saisaitu yanda za su cewa su ma za su yi tsaya da kafar su kuma za su taka da kowace kasa da su sani a duniya
0: haka

0: To wani batu da ya ja hankali a wannan taro wanda aka yi wataki da Africa Forward a turanci wato taron ci gaban tattalin arzikin nahiyar Africa shine yadda za a ce Najeriya ta taka rawa musamman ta fuskar masu zuba hannun jarinta baya ga ma bangaren gwamnati kenan inda hamshakan attajiran kasar waɗanda su ne kan gaba a nahiyar Africa wato Alhaji Aliko Dangote da kuma Alhaji Abdulsamad Isiyaka Rabiu suka samu halarta tare da yin alƙawura na zuba hannun jari domin bunƙasa tattalin arzikin na nahiyar Africa. Wannan ya nuna Najeriya tana da matukar muhimmanci duk da irin matsalolin nata matsalolin da suke fuskanta. Kan wannan muka ji ra'ayin Honorable Bala Muhammad Gogorwa wanda jigo ne a tafiyar gwamnatin Najeriya yanzu haka.
1: President Bola Ahmed Tinubu wannan gayyata da aka yi masa a Nairobi ya nuna karbuwa na Najeriya da kuma yarda akan cewa tattalin arzikin kasar Najeriya na kan hanya na farfadowa. Kuma ɗan kasuwan da suka halarta na gaba-gaba su ne irin su Alhaji Aliko Dangote da kuma Abuwa. To wannan wata alama ce sosai wacce take nunawa akan akwai fa'ida. Kuma duba da yanayin da president ya karbi mulkin kasar nan da kuma yanda Alhaji Aliko Dangote ya sha fama na wajen yanda za a kyale shi wajen kafuwar wannan rufana da nasa yake Najeriya. To wannan wahalar da aka yi da ya sha kuma Allah cikin ramarsa a ƙarƙashin shugaba President Bola Ahmed Tinubu aka sahale masa ya kafa wannan rufanar. To shi kansa ba ƙaramin cigaba na Najeriya kuma ga yanayi da aka samu kai a duniya samun tashin rikici tsakanin ƙasar Iran da Amerika da Israel ba dan Allah ya taimake mu da wannan refinery a Najeriya ba da bamu san halin da zamu samu kanmu ba alhamdulillah. Bayan haka ka dubi buwa kuma dukkaninsu wannan mutane yan arewa ne ya dauko hanyar kafa wannan refinery wanda idan babu adalci a cikin shugabanci kuma babu yarda da budawa wajen haɓaka arzikin kasar Najeriya.
0: To Dr. Aminu Idris Halbau bari mu dawo gare ka. Idan muka koma ga fagen siyasar duniya da kuma tattalin arziki kamar mutane za su so su ji wannan amsa. Me yasa Faransa ta zabi Kenya ta zama jagora a wannan sabon kawance tsakaninta da kasashen Afirka? Akwai wani muhimmanci da kasar Kenya take da shi ta fuskar tattalin arziki da diplomasiya a nahiyar Afirka?
2: Idan ka duba ita kanta Kenya, ka duba inda take da kuma kila dangantakar su da South Africa da East Africa da Central Africa. Kuma yawa in ka duba location din da kuma irin kanta karfi na tattalin arzikin kasa ita kanta na Kenya din abinda shafi har zuba jari da noma da shauransu. Zaka fahimci cewa kasa ce wadda take da muhimmanci kwarai da gaske a nahiyar Afirka ba kamar sauran kasashe ba da zaka ga suna da nisa tsakaninsu da sauran kasashe. To strategic location na Kenya yana iya taimaka mata kwarai da gaske. Na biyu kuma in ka kula ita Faransa ta fi karfi a West Africa da shauransu, so ba ta da karfi a South Africa da East Africa. So dole ta samu ta ga yadda za ta kutsa, ta ga yadda za ta yi amfani da wannan yanayi, ta ga ta samu karfin fada a ji a wannan yanki. Tunda idan ka kula a da ba ta da wannan karfin fada a ji a wannan nan. To kama kasar Kenya yana tasiri kwarai da gaske a wajen diplomasiya na duniya da siyasar duniya har ma da ashirin shi tattalin arzikin kasa din.
0: Haka. To muna godiya sosai da lokaci da ka ware muka tattauna da kai.
2: Muna gode ne ma.

0: Iwan, wato Hawa editor, inda take cewa.
1: Kaman yadda ka faɗa, sunana Hawa editor. A matsayina na shugabar mata ta kungiyar Carnival Women Association of Nigeria, K1. To, gaskiya ba wani mataki da muka ɗauka domin abin ya faɗo ne da kaman daga sama. Don mun ɗauka an sulhunta, an gama komai tun a baya. So, tunda abin ya kwana biyu, kowa ma ya manta da batun, sai kawai shekaran ce muka jiyo an ce an yi zaman kotu. Kuma ga abin da kotu ta zartar, ita kuma ta musanta abin da aka yi shi a zahiri, tunda abu ne da kai aka tuhume ka akai kuma ka ce ba kai ba. So, abu na farko dai da zan iya cewa shine mu a tunaninmu shine tun farko sanda ta yi wannan bidiyon ta kama sunan Dawayya ta yi maganganu da takardar kotu ta fito kan ta janye kalamanta, to daman ta inda aka hauta nan ake sauka. Ba matsala ba ne a matsayinka na dan adam ka yi kuskure ka fito ka ce wa mutane a yi haƙuri, tunda kowa yana tuntuɓan harshe. Tunda ba wani yayi bane mu. So na yi tunanin cewa za ta fito ta ce ta ba wa ita Dawayya haƙuri kuma ta janye kalamanta. Tunda a social media ta yi, kuma a social media ya kamata ta zo ta wanke Dawayya. To ba makamancin wannan bidiyon, to sai muka ɗauka ko ta bi ta ta bayan gida ne. Tunda ita Dawayya da ita Rashida sun daɗe domin sun yi zaman Saudiya tare, kuma ƙawaye ne tun kansu shigo masana'antar Kaniyo. To in ga ku ba wanda zai zo ya shiga tsakanin irin wannan ƙawancen, an samu saɓani, to kamata ya su gyara su tare su yi wa junansu faɗa, tunda kowace a cikinsu uwa ce, ba wacce za ta ce ba ta da jikoki a cikinsu. Ba taƙaice dai shine idan magana tana gaban kotu ta fi ƙarfin ƙungiya. Ƙungiya ba abin da za ta iya yi a kai, ko kuma a matsayinka na jagora wura ka ce za ka yi wani abu, ba za ka iya yin komai ba. Abin da za ka iya yi face abin da kotu ta zarta, don kuwa ta ce ta janye ƙara yanzu ita Dawayya, dole sai kuma abin da kotu

0: dilta pagal hai
1: Vegeta la party yayi nasaran zabe amma kuma ya sha kalubale sosai domin ya rasa abubuwa da dama da yake da muhimmanci a rayuwarsa wadanda kusan jigo ne rayuwarsa ne kuma suka girgiza sakamakon kawai ya ci ya shiga siyasa dama kuma siyasa ta gaji irin wannan yarke tun farko da aka ce zai fito siyasa ya samu kalubale na jam'iyya amma kuma ya samu da jam'iyyar su mai suna Tamil Nagana Bitri Kazagan ita ce TBK sannan yazo ya sake samun matsala da matarsa babban jigo ma da abin da yafi girgiza shi abin da yafi sa mutane suka ji cewar ɗan Tamil Nagana sun cewa ya kamata to su zo su nuna masa cewa idan gida yaki da wata dauka misali matarsa ana zarginta Sangita kenan ana zarginta da ta hada kai da ƴan siyasa abokan adawa sun tura masa su makudan ko kudade ne ake zargi fa ba a da tabbaci domin ta kware masa baya ita ta kuma amince din ana gab da fara cin zabansa da bifi sati kadan ba satittuka kadan ba amma kawai sai ta zo ta kware masa baya daga ƙarshe ƴaƴan sama aka ce to suka rabu a kotu ta aka ce to wa zai rike ƴaƴa ta ce ita za ta rike ƴaƴansa saboda ba ta yadda da wannan din sa ba shi fasiki ne kaza kaza saboda haka ƴaƴanta za su da ta rike su saboda haka za a raba dukiyar ta biyu a bashi aka raba aka bashi kuma daga ƙarshe kuma sai ya zo sai ya nasara to yanzu mutane sun kagu su ji yaya ni za ta ce ita kuma ta ja bakin ta ta yi shiru saboda ba ta da ta cewa a gefe guda kuma Trisha ita ce ta hannun dama saboda aka hada su a fina-finai kusan guda biyar da suka fito tare kamar liyu kamar gilli kamar kurobi to wannan fina-finai da suka fito tare ne to amma tasu ta zo ɗaya ko da yaushe har aka masa yarfe akan cewa tana rayuwar dadiro da ita wanda shine na ɗaya daga cikin point din da matarsa ta bayar amma na daga ƙarshe matar ta ce ita ba ta siyasa a daina hada ta da siyasa shi ma abokin takarar nasa wancan sai da ya ce masa siyasa fa ba fitowa daga gidan Trisha bane wacce jarumar kenan da zai tunanin cewa ya fito a gidan Trisha lafiya kalau zai koma gidansa to ba haka bane ya fito daga gidansa ya shiga siyasa siyasa wani abu ne daban nan ma ta fito ta ce ita ba ta siyasa amma daga ƙarshe sai aka ganta ta yi ruwa ta yi tsaki a bangin siyasa tana ta kai kawo ita ce mace ta farko da ta fara kada masa ƙuri'a kuma ita ce mace ta farko da ta fara nuna murnar ta ta faɗi albarkacin bakin ta bayan Bije yayi nasara wanda a ranar an samu ko incidence ara shi kenan ranar haifuwar ta ce ta cika shekaru 43 amma ta ce ita an gama yi mata babbar kyauta da sanarwar cewa Bije ya ci zabe saboda ta samu abin da take so a rayuwar take da burin ta gaji shi an faɗe shi to shine babbar gift da aka bata na happy birthday

0: madalla a wannan bangare kuwa ina tare ne da mawaki mai daraja kamar yadda sunan shi ya bayyana ga al'umma. Zai gaya mana inda ya samu wannan suna mai daraja da kuma yadda ya tsinci kansa a fagen waka a masana'antar film ta Kannywood kamar yadda za ku ji.
1: Da farko dai suna na Umar Faruk wanda aka fi sani da mai daraja. Ni mawaki ne na Hausa a Kannywood. Zan kai shekara 23 ina ga 2003 na fara waka.
2: Za ka yi shina waka ta farko?
1: Inda ce zan tuna eto. Ba zan ce kai tsaye shi ne na farko ba a cikin na farko ko na biyu zuwa dai na uku dai ina tunanin zan iya tuna wani a ciki.
2: Kowane mutum a rayuwa yana da ɗan tarihin yanda ya fara sana'arsa. Sha'awa ce.
1: Tun farko tasowa na Allah ya sani ina sha'awar waka. Kuma akwai aboki na shine na farko da ya ƙara samun sha'awar waka a gidanmu. Kowa da ya sani a matsayin malami ya sani dan karatu muke. Lokacin ba zan manta ba man tafi gasan karatu dan ana karatu irin musabaka da ake duk shekara. Ina cikin wanda ya wakilci local government dinmu ta Sabon Gari izifi 20 na yi. Lokacin ba zan manta ba aboki na shi kuma ya izifi 60 lokacin. Bayan mun je kafin mai karatun mu na ga yana ta rubutu a takarda sai kai kuma wannan mai rubuta cewa waka kuma kana malami sai eh dama ina ra'ayin abu da na kalla ni da kaina ban tambaye shi ake ba kawai wasu abubuwa na ga na san sai na ce na ga wannan kai rubutu layi uku kowane ƙarshe sai in ga ƙare da abu daya layi na gaba da naje shi ma na ga ƙare da abu kaza sai ce wannan shine kafiya kaje ana so a waka da kafiya da kaza kawai magan da ma aka kenan naje ina sha'awa har yanzu haka daga lokacin shi ba shi a ƙasan zuwa yanzu tun daga lokacin kuma na tsandama cikin harkar waka shi kanshi bai san ina waka ba har yanzu dan shekara 23 ban ma ƙara ganin shi a irena ba
2: inda kai wannan musabaka
1: haka yake
2: to dan mallam ya ki halin mallam
1: wannan tu haka ake cewa amma dai waka kamar yadda ni na sani abu ne da ake isar da sako wani bai sauraron abu kowa aje aka wani wallahi ba zai ji ba amma sanadiyar waka zaka isar da sako mutun yaji kuma ya asa abin da kake so to kawai shi yasa na dauka waka a matsayin wani abu da zaka isar da sako
2: ka taba isar da wani sako a wakance kuma kaga alaman kaman kulliya ta biya kudin sabulu
1: gaskiya akwai dan ba zan manta wani lokaci kamar siyasa sai ta zo irin aka so a raba kan mutane tsakanin musulmai da kristan irin aka kawo magana addini cikin siyasa abun ya shiga cikin jinin mutane ya zama kamar me tsakanin musulmi da kristan sai ga abun ya zama ba a jituwa an kai ba musulmi bane wanda ke kristan ba zai kalle ka da mutunci wanda ke kristan in kai musulmi ne ba zai dauke ka da daraja ba to wannan abun ya sa nayi wata waka ta fatakarwa kuma wakar da nayi ina ganin a lokacin an samu saukin abubuwa sosai shi ma wakar zan iya tuna wakar cewa nayi mu zauna lafiya mata da mazan Najeriyar mu musulmai har kristan fegan kar mu zamu sabawa wannan shine
2: amshin insha Allah to a lokacin ya akai kasan an samu karbuwa wataƙila wani abu ka gani ko kuma an zo an same ka ko wani abu me zaka iya gaya mu
1: to abin da yasa na ce waka ta samu karbuwa akwai wasu mutane kristan ne su ina ga 1 ga watan October suna yin wani taro irin na waɗanda suka ba da gudunmuwa wurin kawo hadin kai to kuma da suka tashi wani taro sun gaise ni kuma har awar sun ba ni karama shi yasa nake da yakinin cewa waka nayi ta samu karbuwa
2: to ana ta mai daraja a cikin waka ne ka samu wannan mai daraja
1: da ake cewa a waka na same ta
2: a masana'antar fa ganin cewa akwai wakokin film da shauransu duba wanda ka taba yi
1: nayi waka film akwai wani film da nayi waka a ciki ana ce mai sarkakiya da akwai wanda nayi baya shi kuma wani film ne da ake ce mai kauna wanda wasu ɗan zare suka shirya zan iya tuna wannan wakan shi cewa nayi da so da kauna guri guda suke kwana ke bani yarda ba za na cutar da ke ba
2: to Allah ya taimaka
0: to madalla da fatan kun ji dadin kasancewa da mu a cikin wannan shiri na dandalin nishadi kuma a madadin sashin Hausa na Radio France International RFI da Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana shirin ni Hawwa Kabir da ni shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.

Abuji Talapati yayi nasarar zabe amma kuma ya sha kalubale sosai domin ya rasa abubuwa da dama da yake da muhimmanci a rayuwarsa wadanda kusan jigo ne rayuwarsa ne kuma suka girgiza sakamakon kawai ya ci ya shiga siyasa dama kuma siyasa ta gaji irin wannan yarfe tun farko da aka ce zai fito siyasa ya samu kalubale na jam'iyya amma kuma ya samu da jam'iyyar su mai suna Tamil Nagana Betri Kazagan ita ce TBK sannan yazo ya sake samun matsala da matarsa babban jigo ma da abin da yafi girgiza shi abin da yafi sa mutane suka ji cewar ɗan Tamil Nagana suka ji cewa ya kamata to su zo su nuna masa cewa idan gida yaki da wata dauka misali matarsa ana zarginta Sangita kenan ana zarginta da ta hada kai da ƴan siyasa abokan adawa sun tura masa su ma godon ko kudade ne ake zargi fa ba a da tabbaci domin ta kware masa baya ita ta kuma amince din ana gab da fara cin zabansa da bifi sati kadan ba satittuka kadan ba amma kawai sai ta zo ta kware masa baya daga ƙarshe ƴaƴan sama aka ce to suka rabu a kotu aka ce to wa zai rike ƴaƴa ta ce ita za ta rike ƴaƴansa saboda ba ta yarda da wannan din sa ba shi fasiki ne kaza kaza saboda haka ƴaƴanta za su da ta rike su saboda haka za a raba dukiyar ta biyu a bashi aka raba aka bashi kuma daga ƙarshe kuma sai ya zo sai ya nasara to yanzu mutane sun kagu su ji yaya me za ta ce ita kuma ta ja bakin ta ta yi shiru saboda ba ta da ta cewa a gefe guda kuma Trisha ita ce ta hannun damar sa wanda aka hada su a fina-finai kusan guda biyar da suka fito tare kamar liyu kamar gilli kamar kurubi to wannan fina-finai da suka fito tare ne to amma ta su ta zo ɗaya ko da yaushe har aka masa yarfe akan cewa tana rayuwar daduro da ita wanda shine na ɗaya daga cikin point din da matarsa ta bayar amma na daga ƙarshe matar ta ce ita ba ta siyasa a daina hada ta da siyasa shi ma abokin takarar nasa wancan sai da ya ce masa siyasa fa ba fitowa daga gidan Trisha bane wacce jarumar kenan da zai tunanin cewa ya fito a gidan Trisha lafiya kalau zai koma gidansa to ba haka bane ya fito daga gidansa ya shiga siyasa siyasa wani abu ne daban nan ma ta fito ta ce ita ba ta siyasa amma daga ƙarshe sai aka ganta ta yi ruwa ta yi tsaki a bargin siyasa tana ta kai kawo ita ce mace ta farko da ta fara kada masa ƙuri'a kuma ita ce mace ta farko da ta fara nuna murnar ta ta faɗi albarkacin bakin ta bayan bije yayi nasara wanda a ranar an samu coincidence arashi kenan a ranar haifuwar ta ce ta cika shekaru 43 amma ta ce ita an gama yi mata babbar kyauta da sanarwar cewa bije ya ci zabe saboda ta samu abin da take so a rayuwar take da burin ta gaji shi an faɗe shi to shine babbar gift da aka bata na happy birthday

0: Madalla a wannan bangare kuwa ina tare ne da mawaki mai daraja kamar yadda sunan shi ya bayyana ga al'umma. Zai gaya mana inda ya samu wannan suna mai daraja da kuma yadda ya tsinci kansa a fagen waka a masana'antar film ta Kannywood kamar yadda za ku ji.
1: Da farko dai suna na Umar Faruk wanda aka fi sani da mai daraja. Ni mawaki ne na Hausa a Kannywood. Zan kai shekara 23 ina ga 2003 na fara waka.
2: Za ka yi shi na waka ta farko?
1: Inda ce zan tuna eto. Ba zan ce kai tsaye shi ne na farko ba, a cikin na farko ko na biyu zuwa dai na uku dai ina tunanin zan iya tuna wani a ciki.
2: Kowane mutum a rayuwa yana da ɗan tarihin yadda ya fara sana'arsa. Sha'awa ce.
1: Tun farko tasowa na Allah ya sani ina sha'awar waka. Kuma akwai aboki na shine na farko da ya karasa min sha'awar waka a gidanmu. Kowa da ya sani a matsayin malami ya sani dan karatu muke. Lokacin ba zan manta ba, mun tafi gasan karatu dan ana karatu irin musabaka da ake duk shekara. Ina cikin wanda ya wakilci local government din mu ta Sabon Gari izifi 20 na yi. Lokacin ba zan manta ba, aboki na shi kuma izifi 60 lokacin. Bayan mun je kafin mai karatun mu na ga yana ta rubutu a takarda, na ce kai kuma wanda muke rubuta ya ce waka. Waka kuma kana malami ya ce dama ina ra'ayin abin da na kalla. Ni da kaina ban tambaye shi ya ake ba, kawai wasu abubuwa na ganin sai na ce na ga wannan kayi rubutu layi uku, kowane ƙarshe sai in ga ƙari da abu ɗaya. Layi na gaba da na je shi ma na ga ƙari da abu kaza, sai ce wannan shi ne kafiya. Kaze kaze ana so a waka da kafiya da kaza. Kawai magana da ma'aka kenan na ji ina sha'awa. Har yanzu haka daga lokacin shi ba shi a ƙasan zuwa yanzu, tun daga lokacin kuma na tsinda maka cikin harkar waka. Shi kanshi bai san ina waka ba har yanzu, dan shekara 23 ban ma ƙara ganin sha'iri na ba.
2: Inda kai wannan musabaka?
1: Haka yake.
2: To dan mallam ya ki halin mallam.
1: Wannan tun haka ake cewa. Amma dai waka kamar yadda ni na sani abu ne da ake isar da sako. Wani bai sauraron abu ko wa'azi aka wani wallahi ba zai ji ba, amma sanadiyar waka zaka isar da sako, mutum ya ji kuma ya asa abin da kake so. To kawai shi yasa na dauka waka a matsayin wani abu da zaka isar da sako.
2: Ka taba isar da wani sako a wakance kuma kaga alaman kaman kulliya ta biya kudin sabulu?
1: Gaskiya akwai, dan ba zan manta wani lokaci kamar siyasa sai ta zo irin aka zo aka so a raba kan mutane tsakanin musulmai da kristan, irin aka kawo magana addini cikin siyasa. Abin ya shiga cikin jinin mutane ya zama kamar me tsakanin musulmai da kristan, sai ga abin ya zama ba a jituwa. An kai ba musulmi bane wanda ke kristan ba zai kalle ka da mutunci, wanda ke kristan in kai musulmi ne ba zai dauke ka da daraja ba. To wannan abin ya sa nayi wata waka ta fatakarwa, kuma wakar da nayi ina ganin a lokacin an samu saukin abubuwa sosai. Shi ma wakar zan iya tuna wakar cewa nayi mu zauna lafiya mata da mazan Najeriyar mu, musulmai har kristan fiye gankar mu zamu sabawa. Wannan shine abin.
2: Insha Allah. To a lokacin ya akai kasan an samu karbuwa, wataƙila wani abu ka gani ko kuma an zo an same ka ko wani abu, me zaka iya gaya mu?
1: To abin da yasa na ce wakar ta samu karbuwa, akwai wasu mutane kristan ne su, ina ga 1 ga watan October suna yin wani taro irin na waɗanda suka ba da gudunmawa wurin kawo haɗin kai. To kuma da suka tashi wani taro sun gaise ni kuma har awar sun bani karama. Shi yasa nake da yakinin cewa wakar da nayi ta samu karbuwa.
2: To ana ta mai daraja mai daraja. A cikin waka ne ka samu wannan mai daraja?
1: Mai daraja da ake cewa a waka na same ta.
2: A masana'antar fa ganin cewa akwai wakokin film da shauransu, duk ba wanda ka taba yi?
1: Nayi wakan film. Akwai wani film da nayi a waka a ciki ana ce mai Sarkakiya. Da akwai wanda nayi baba, shi kuma wani film ne da ake ce mai Kauna wanda wasu ƴan zare suka shirya. Zan iya tuna wannan wakan shi cewa nayi da so da kauna guri guda suke kwana, ke bani yarda ba za na cutar da ke ba.
2: To Allah ya taimaka.
0: To Madalla, da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shiri na dandalin nishaɗi, kuma a madadin sashen Hausa na Radio France International RFI da Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana shirin, ni Hawwa Kabir da na shirya, na kuma gabatar ke muku fatan alheri.

war intermediate district cewa ya kamata to su zo su nuna masa cewa idan gida yaki da wata dauka. Misali matarsa ana zarginta Sangita kenan, ana zarginta da ta hada kai da ƴan siyasa abokan adawa sun tura masa su makudan ko kudade ne ake zargi fa ba a da tabbaci domin ta kware masa baya ita ta kuma amince din ana gab da fara cin zaben sa da bifi sati kadan ba satittuka kadan ba amma kawai sai ta zo ta kware masa baya daga ƙarshe ƴaƴan sama aka ce to suka rabu a kotu aka ce to wa zai rike ƴaƴa ta ce ita za ta rike ƴaƴansa saboda ba ta yadda wannan ɗinsa ba shi fasiki ne kaza kaza saboda haka ƴaƴanta za su ta rike su saboda haka za a raba dukiyar ta biyu a bashi aka raba aka bashi kuma daga ƙarshe kuma sai ya zo sai ya yi nasara to yanzu mutane sun kagu su ji yaya me za ta ce ita kuma ta ja bakinta ta yi shiru saboda ba ta da ta cewa a gefe guda kuma Trisha ita ce ta hannun damar sa wanda aka hada su a fina-finai kusan guda biyar da suka fito tare kamar liyu kamar gilli kamar kurubi to wannan fina-finai da suka fito tare ne to amma tasu ta zo ɗaya ko da yaushe har aka masa yarfe akan cewa suna rayuwar dadiro da ita wanda shine na ɗaya daga cikin point din da matarsa ta bayar amma na daga ƙarshe matar ta ce ita ba ta siyasa a daina hada ta da siyasa shi ma abokin takarar nasa wancan sai da ya ce masa siyasa fa ba fitowa daga gidan Trisha bane wacce jarumar kenan da zai tunanin cewa ya fito a gidan Trisha lafiya kalau zai koma gidansa to ba haka bane ya fito daga gidansa ya shiga siyasa siyasa wani abu ne daban nan ma ta fito ta ce ita ba ta siyasa amma daga ƙarshe sai aka ganta ta yi ruwa ta yi tsaki a bargin siyasa tana ta kai kawo ita ce mace ta farko da ta fara kada masa ƙuri'a kuma ita ce mace ta farko da ta fara nuna murnar ta ta fara albarkacin bakinta bayan bije yayi nasara wanda a ranar an samu coincidence are shi kenan a ranar haifuwar ta ce ta cika shekaru 43 amma ta ce ita an gama yi mata babbar kyauta da sanarwa cewa bije ya ci zabe saboda ta samu abin da take so a rayuwar take da burin ta gaji shi an faɗe shi to shine babbar gift da aka bata na happy birthday.

Abuji Talapati yayi nasarar zabe amma kuma ya sha kalubale sosai domin ya rasa abubuwa da dama da yake da muhimmanci a rayuwarsa wadanda kusan jigo ne rayuwarsa ne kuma suka girgiza sakamakon kawai ya ci ya shiga siyasa dama kuma siyasa ta gaji irin wannan yarke tun farko da aka ce zai fito siyasa ya samu kalubale na jam'iyya amma kuma ya samu da jam'iyyar su mai suna Tamil Nagana Bitri Kazagan ita ce TBK sannan yazo ya sake samun matsala da matarsa babban jigo ma da abin da yafi girgiza shi abin da yafi sa mutane suka ji cewar ɗan Tamil Nagana suka ji cewa ya kamata to su zo su nuna masa cewa idan gida yaki da wata dauka misali matarsa ana zarginta Sangita kenan ana zarginta da ta hada kai da ƴan siyasa abokan adawa sun tura masa su makudan ko kudade ne ake zargi fa ba a da tabbaci domin ta kware masa baya ita ta kuma amince din ana gab da fara zabansa da bifi sati kadan ba satittuka kadan ba amma kawai sai ta zo ta kware masa baya daga karshe ƴaƴan sama aka ce to suka rabu a kotu aka ce to wa zai rike ƴaƴa ta ce ita za ta rike ƴaƴansa saboda ba ta yadda da wannan din sa ba shi fasiki ne kaza kaza saboda haka ƴaƴanta za su da ta rike su saboda haka za a raba dukiyar ta biyu a bashi aka raba aka bashi kuma daga karshe kuma sai ya zo sai ya nasara to yanzu mutane sun kagu su ji yaya me za ta ce ita kuma ta ja bakin ta ta yi shiru saboda ba ta da ta cewa a gefe guda kuma Trisha ita ce ta hannun damar sa wanda aka hada su a fina-finai kusan guda biyar da suka fito tare kamar liyo kamar gilli kamar kurobi to wannan fina-finai da suka fito tare ne to amma tasu ta zo ɗaya ko da yaushe har aka masa yarfe akan cewa tana rayuwar dadiro da ita wanda shine na ɗaya daga cikin point din da matarsa ta bayar amma na daga karshe matar ta ce ita ba ta siyasa a daina hada ta da siyasa shi ma abokin takarar nasa wancan sai da ya ce masa siyasa fa ba fitowa daga gidan Trisha bane wacce jarumar kenan da zai tunanin cewa ya fito a gidan Trisha lafiya kalau zai koma gidansa to ba haka bane ya fito daga gidansa ya shiga siyasa siyasa wani abu ne daban nan ma ta fito ta ce ita ba ta siyasa amma daga karshe sai aka ganta tayi ruwa tayi tsaki a bargin siyasa tana ta kai kawo ita ce mace ta farko da ta fara kada masa ƙuri'a kuma ita ce mace ta farko da ta fara nuna murnar ta ta fara albarkacin bakin ta bayan bije yayi nasara wanda a ranar an samu coincidence arashi kenan a ranar haifuwar ta ce ta cika shekaru 43 amma ta ce ita an gama yi mata babbar kyauta da sanarwar cewa bije ya ci zabe saboda ta samu abin da take so a rayuwar take da burin ta gaji shi an fade shi to shine babbar gift da aka bata na happy birthday

0: Madalla a wannan bangare kuwa ina tare ne da mawaki mai daraja kamar yadda sunan shi ya bayyana ga al'umma. Zai gaya mana inda ya samu wannan suna mai daraja da kuma yadda ya tsinci kansa a fagen waka a masana'antar film ta Kannywood kamar yadda za ku ji.
1: Da farko dai suna na Umar Faruk wanda aka fi sani da mai daraja. Ni mawaki ne na Hausa a Kannywood. Zan kai shekara 23 ina ga 2003 na fara waka.
2: Za ka yi suna waka ta farko?
1: Inda ce zan tuna eto ba zan ce kai tsaye shi ne na farko ba, a cikin na farko ko na biyu zuwa dai na uku dai ina tunanin zan iya tuna wani a ciki.
2: Kowane mutum a rayuwa yana da ɗan tarihin yanda ya fara sana'arsa. Sha'awa ce.
1: Tun farko tasowa na Allah ya sani ina sha'awar waka. Kuma akwai aboki na shine na farko da ya karasa min sha'awar waka a gidanmu. Kowa da ya sani a matsayin malami ya sani dan karatu muke. Lokacin ba zan manta ba mun tafi gasan karatu dan ana karatu irin musabaka da ake duk shekara. Ina cikin wanda ya wakilci local government din mu ta Sabon Gari izifi 20 na yi. Lokacin ba zan manta ba aboki na shi kuma ya izifi 60 lokacin. Bayan mun je kafin mai karatun mu na ga yana ta rubutu a takarda na ce kai kuma wanda muke rubuta ce waka waka kuma kana malami ya ce dama ina ra'ayin abun da na kalla ni da kaina ban tambaye shi ya ake ba kawai wasu abubuwa na ganin sai na ce na ga wannan kayi rubutu layi uku kowane ƙarshe sai in ga ƙari da abu daya layi na gaba da naje shi ma na ga ƙari da abu kaza sai ce wannan shine kafiya kaje kaje ana so a waka da kafiya da kaza kawai magana da ma kenan naje ina sha'awa har yanzu haka daga lokacin shi ba shi a ƙasan zuwa yanzu tun daga lokacin kuma na tsinda maka cikin harkan waka shi kanshi bai san ina waka ba har yanzu dan shekara 23 ban ma ƙara ganin sha'ir yana ba
2: inda kai wannan musabaka
1: haka yake
2: to dan mallam yaki halin mallam
1: wannan tun haka ake cewa amma dai waka kamar yadda ni na sani abu ne da ake isar da sako wani bai sauraron abu kowa aje aka wani wallahi ba zai ji ba amma sanadiyar waka zaka isar da sako mutun yaji kuma ya san abin da kake so to kawai shi yasa na dauka waka a matsayin wani abu da zaka isar da sako
2: ka taba isar da wani sako a wakance kuma kaga alaman kaman kulliya ta biya kudin sabulu
1: gaskiya akwai dan ba zan manta wani lokaci kamar siyasa sai ta zo irin aka zo aka so a raba kan mutane tsakanin musulmai da kristan irin aka kawo magana addini cikin siyasa abun ya shiga cikin jinin mutane ya zama kamar me tsakanin musulmai da kristan sai ga abun ya zama ba a jituwa an kai ba musulmi bane wanda ke kristan ba zai kalle ka da mutunci wanda ke kristan in kai musulmi ne ba zai dauke ka da daraja ba to wannan abun ya sa nayi wata waka ta fatakarwa kuma wakar da nayi ina gani a lokacin an samu saukin abubuwa sosai shi ma wakar zan iya tana wakar cewa nayi mu zauna lafiya mata da mazan Najeriyar mu musulmai har kristan fiye gankar mu zamu sabawa wannan shine abin
2: insha Allah to a lokacin ya akai kasan an samu karbuwa watakila wani abu ka gani ko kuma an zo an same ka ko wani abu me zaka iya gaya mu
1: to abin da yasa na ce wakar ta samu karbuwa akwai wasu mutane kristan ne su ina ga 1 ga watan October suna yin wani taro irin na waɗanda suka ba da gudunmuwa wurin kawo hadin kai to kuma da suka tashi wani taro sun gaise ni kuma har awar sun ba ni karama shi yasa nake da yakinin cewa wakar nayi ta samu karbuwa
2: to ana ta mai daraja a cikin waka ne ka samu wannan mai daraja
1: da ake cewa a waka na same ta
2: a masana'antar fa ganin cewon akwai wakokin film da shauransu duk ba wanda ka taba yi
1: nayi wakan film akwai wani film da nayi a waka a ciki ana ce mai sarkakiya da akwai wanda nayi baba shi kuma wani film ne da ake ce mai kauna wanda wasu ɗan zare suka shirya zan iya tuna wannan wakan shi cewa nayi da so da kauna guri guda suke kwana ki bani yarda ba za na cutar da ke ba
2: to Allah ya taimaka
0: to madalla da fatan kun ji dadin kasancewa da mu a cikin wannan shiri na dandalin nishadi kuma a madadin sashin Hausa na Radio France International RFI da Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana shirin ni Hawwa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.